nwere ihe Chineke chọrọ ka ịrapụ. Ọ chọrọ ka iwepụ ya n'obi gị. Ọ chọrọ ka ịghara echiche ghara gị ebe ahụ ọzọ. O nwere ihe Chineke chọrọ ka ịrapụ. Otu nwatakịrị bịa akọ akụkọ otuto. Nna ya so na ndị nọ n'otu ọjọọ. O nwere ezigbo ego. Ya nwa ụdị ọkpara, nna ya lụrụ nwaanyị anọ. Bịa ya na nwụnna ndị ọkpara. Papa ya zụrụ ya nọ zụọ ya. Ọ nwatakịrị ahụ nwere isi akwụkwọ. Mana mgbe ọ bịa tọọ nọ 21 years, papa ya sị ya n'oge eruola na a ga-eme initiate na fraternity ọ nọ n'ime ya. Mgbe ọ gara obodo oyibo ga ịgụ akwụkwọ, ebe a ka ọ na-anabata Jizọs Kraịst ka onye nwe na onye nzọpụta ya. Bịa bazi ghọrọ onye n'ime fellowship ndị e nwere na skuul ahụ n'obodo oyibo. So ya mara okwu Chineke. Mgbe ahụ Chineke emenebere.